mar nyane mintin ba nyane minta na minje de meto ngune janyi chewa maji minula shuchin theba ton meto la photo thene meto ngusa ninsi lwa ton lja lwa chochena meto ngusa neba cha sebe royena zubran do ba wa yona yar lone thana zon min kame ji ba malale min thong ko che ma thong war min khona kame ji yin ba de na ha jong nin ka chewa xie ye min kame che na chu je ne me ba ne ba ton chu yin xie ne che mon bo xie ki min je xie wa ra ru ran ji ma ta na min je la la khu bu non ta de tin tin jing ri malale min ral thana ji be me ba la thu par tu ne min ral te che ma zo wa wa yong na che won no xie ra che ji ta ji chi par de yin ya la de da ra che na min no tian mo da ba ma ji ta da min je jia xue jian tie se gang che de wo ma dong se ke jia kena tsijia la su ba gang che na zu la di ne min ta na min no la xue jing tie se ba ma ji ta na nin ka qin bo zong e ri yong da ba min din te na chu ku le zhen jiang ji tang gu ba

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zonggu.
1: Detang gu na seishwe ji panglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hi na nga chui lin chin sun tang.
2: Mingja tambar la ka di ne tangwa. Lo ming su nga cha dega rai jia mingze tira. Mō mōngbō shēkē kā dēnē tāng yēyē. Tētārā tēyā nā, tsū jēnē mīngzē lā mbāsū tēsē pā māzī. Mīngzē jā ngō wān jā lā. Tsū yīn shēnē, mīngzē tōngzī lā cēncēn cī mūtā bē. Mīngnū mūtiān bā wāng, yōng nā mīng tōngzī mōwā lē hyō jēn tīngi rī. Mīng mōngbō nyāntasī nē Donggu ming tang yura da jonin gupe mingze sang, li chua xiuwa ngupe ming tang na. Donggu zi muta pa ma zi, dewe ming mongbo nyam da tang gu je ngibara da ming ba la tra gu. Chia mongbo tang wa. Ming tang go chia mongbo tang na pochira long wa tong. Ming xia ne lutin da dilin zibara ma ping la. Chia ra xi na, ming tang go chia zhengjang puwa gongza tang na chu la. Lu ming su nga cha dega rai jia ming tang ji gama nga wu nong da chia ma tang na zong. Ming tangji tiyama to ngijit mziba. Ming tangji jara duzi tsiga ne duzi jiga nong da lutin da mingze ji nubba tiyan yebe. Tiyama to ngijit ziya na minu tiyambara baji tiyase. Ming tanggo gongde dara samasawa. Ming tanggo lutin mingba zatang di na minu tiyamata ba mazi. Choy chiya na darong chesu la ninka zungiri. Bera na tohi juba mingze dong hinzira ngubi mingze tanggo Tsa mongwa seri su la nzian gu xian, ngomin tanko chung ti ne tang marawa ye.

0: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da nga yi ju bi me chi hyu lang li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: ding rep je sengkang ri bi lopen foro edi sengkang de tong la cheni dab de hi ya yo de sengkang de tong jin je du nam yin yong le la zhen hi nie kor chen men nam zhe wei zhong ge yue de da de ni le ba ro drop tom na ji ten de gang a jin je xia wa yin hing mei ji song yue
1: wen jiang li ge ne xiu jie cu yi zhe zhe tan ji zhe yi ge rang ge zhe wei zhe me bo chu da pa ma bun ki gani loka nanda renji bata rindu xina. Gyaru ga jimba tabi yu senda gyadar xia a.
0: Sengkang ribi lobyn etali yinda dar song yade. Rongi chi gaduk dengi shekende, shiyu kuyo soje shengda da mayin para rongi kikbo yin. Gangza so yin yon rongla changbi chomi shetabi demju yueji song yu.
1: Jidie, mayi mtsi xedang ye rang le meba ga la yi. Ngan chi yin jie tong na lan zi bi u zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Duan wo mei sem qiu xi ba ne, zao wa ni duk ju meba dan zha ga ni yin de. Jiao nong dong re qie ji long ni, rong ge rong la sem qiu zhe ju de yin la. Jie tian de re, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jiong mei.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo kar su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiong yue ma ri, gali yi a yi song na ru.
0: Ndorna,
1: du teri ni song, co a jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wi, se la guo cha zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, sen kang chui di jia za wa xi bi, dē tāng gā rāng nī tāng, dē tāng gā xio tsū chūng gā.
2: Zhou nam tsō, hiā lā kān tōng lā kā lū jā tāng, gān zhā gui miān gōr sīn shō. Kā lū jā bī tā hī lā jūn dō, hio jā tā, tō jā, tōng jā kī yu jīn, lū lō mī tō dō, zī tō xī jāng kio. Kantong la lu jabi di zui hiansa reinga yueba na ge kiwa mambu gong yin. Si dan kiwa mambu gong ga nye nye yu zang a zan la hinto gu tsu ju kasa si ki jagin di mi do nyu gu tu chi njur yung wa dang jibun do chi toru dong wara pinto yu. Ni mi do yi gi yin. Kanpo kiwa mambu yin mi do yi bara nyaso si bi tsu ju mambu Se jun xie yu bi, de di yu ka lu jia na ribun do qi to rung zhu wa dang, ribu kyung yu gu sar ca lung la gun di tong to. Sun, tsu gu chi bu kia du yin, kia lu zhu jia ba dang, lin jia xiu de xie di jia gu. Ye, ribu kin bu kia du yin, ribu ma du gong ge nian jue nga ni, nian ni xiu zang nga nang, ribun jiu bu kin bu kia ju yu di, de di yu da lu pa ma jia na, Nipa dhimbi guni, tuanba pawa dang, bize le su tong tu. Nga, jibu du ji yin. Jihin ca xe yongwa ni, mambi pa la, xin lu jia cho jun bu kin se jun xi yu da. Jibu du bin yu du, din lu zo wo xi yin. Lin lu jo di xi bi, ka lu jia di. Za la dang, ju sa xi, xie ca la, gun di tong yin. Xin yi la so yong ta xie gui ba ji yin. Zhou nam tsu. Gong seba di na, kantong la, kalu jia dang, ganja gu min gu shi.

0: chel ni ton ja me chu me chik lo me ta chu bal forensi ta sa pa le ru kong zo che be nyam je ge zo lu zo che ri ri ne zen zu ge sum so ji be chon du ta dang ge ying ar da ling du ding yi tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni ton chu lo la ani ge ge bu ni me ri ne shu sha ge ni ni shung na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding yi nyam je ge zo lu che ri ri ne zen zu wen shang gang yi ti ju da chap ra che be geji ngimir ngi shuishagi chanjigi mingshu nanglala dan nga zo lingdu di chukar lakbaadu jikep shuji Xi Jinpingi gabchuk sunbe ganyon tumi chokchin ting tangdoegi sunshe tol zhonghaan miriki ane ganyon tarwe lukyutras lingji kingsar gebe rungdang manasi ane jangar suwa mesimla yugu donga ane labnyingi nyanga gyungting che yu cheche da kamyo tindachi sunna
1: Tene dabo lala shoroya, tenda teye na chundeya, defonte da nyepondeya, payo mari bamiriya, bami nake wamoriya, amo nake daluriya, defon nyepo tonchodiya, defon nyepo donlenteya. Juru bombo nyaji zeya, serba bombo tukde nyeya, gumbu lumbu chini soya, lema kalu jorni soya, chacha maki kalu joroya, chama zonki maki joroya, tadin zola kini soya, gandhi zawa mele soya, tabdo nakcha loge soya, korkizi korte mela jaya, chuji korte chola goroya, sadin zawa puni soya, mankam len lema teya teyu gala tini soya pangar mamu var yinjiriya timela kare singpen sereya singpen

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu da go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue

0: kaba teji de zon, ta kiran kaba jima xiang ryo. Kanda nga zo teshib cheji labi na, ani mi pin tsui ki xinei pa jik rolin de yaguchi yon togu res. Xima to mi pasho di liya kadu xinji cheji danda di wang ki mi di dugu re da teni jik labi zambali, ani pasho ki lamsan goksun jik res. Ting do rang gena dugu jir labi zambali, ani lamsan kar kordo, oh, ta nga gigen da dugu res cheji lamsan ta che su, ta teni labi zambali ngay pa len ca da guji ma gyam na, jiba nga ngone gigen dugu cha su, gari da xo chukru wa. She zang, dangbu di yin chi mi nye, Tashib chebe le, shinji chi gyo ma resi, donda kariin puti saja anri chi le, duzu anri chi le, kinangi donda anri chi che shaas, di pa tangbu di sebu chi labu resi, donda di labi ma tobi, donda di tenji, mi ya gu rida, du gu rida, tenji chi chi, di ka le, mikse, tueba zir chi bu ma jaas, tangbu wa di resi.
1: Di da nga chik di nga le mi chi buku chungpe pala ya, da ka nga mangu chek ruwa, susu ke nga ina, ya mi labcha le ya, ya gu losu kya zune, susu buku ka le ya losu kya, ya gu tobu zi tenge me duka la. Ne ya dinje ka le ya, chi buku dinje zhabu che di zamba, nga lop te ishi te wii, di ka lo disi ki ta, zheng me guan jao si chidu wa, ta changcho ke chik chun tum zi ma re, dinje zi na le ya, ya le di jabu chidu kina tanda shen je isa ma chi sumba na si. Ani buku sati chundu zanpa dinde chigiwa ma le sikuduwa. Ko buku ta patsu chi kapde sri la ya na susu peke shuu ki zin shee ki yam na pame chi wangcha di pechwe shi je buku ya di ma chi di chi sa dinde shuu takbu dinde je wina. An buku sime na la ya chik zin shingi di le yungu res. Pacho la ya chubu lo ya sikuma rwe ta shanga na zo buku di chubu shibji logi sari yungu rwa dinde le res. Ta buku de kyora dukja dosi labi na an kwe chawa shi to ne uyungu res chik sati ta nga dukja res ki nga dukja che samsa. Yamna jing menani ta pinga dukja res ki nga susu ya hui yinpa rajwe che sati. Rajwe che sati un buku di mi shimba la ya pele shuya da la sopa ta kana o dinde to ne chungu yo res sati res kituwa. Ani jing wane cha shana ane ta tari pame nga o dinde res ki nga tile cawe lenji lo susu. Ta nga rangzu nga yina buku de katsi lopsi kiamne kiwane pinto amdo du chugi sati dine. Chik nungzu wo tinja chiki kane nga re samne wo yungu mendra samsa re chi yungi. Che san buku sa ti chundu zamba yamna chik chikzu rabu suyo wine chikzu chikamde pame peke tenge mahim che nyamdo yala ya kata rabu che buku da chuling che di tola nga nye kante chika.

0: xiao la zhuo ngo xin chu mo dang san tu yo jong ta na du ji bi guo de xiu jin yi luo gan zi ju yi bi ren zhong ju ji jia ka ji xian guo xie ba ji tuo sa zhun mi qie yi zhe zu ni zhi ju nao yi cuo za xin ma ji ye ji jian jian su xiong dong la suo guo li din bi guo ne gun de dong xi xie luo ni du ni ji luo ne nie yi ba ra ren zin jia na zuo ne le zhi nao zu nao xiong mu che jia de gu ju guang a de gu du gu jia xie ba dang Nyang ye de suwi za tong mu chi su to jia mi su su nga lao zong la su dang xian ju sa jia mu chi su jia nga jia ni jie xiong sa chu xiu wi sa jia xie le ngi zhu ji dong nga jia yi qi nga lao zong jie xiong xie yu ba li di na da jia zhong yong ji za tong du xiu dui nguo jiang ke ce jia jia yi qi jie de zhong ju le gu ding ba le tuo le xin ba dang sa chu su zi xin ce jia jia gu ji guo ni de zhong ju ni ding xin ba da ra yi jia qin xi qia ne ding du xin ba Zongbo da tsuwi chu damce, jaja jia si ni, san tui xian kam dinja su jie, diwe dindu xin yu pari.
1: Xie kang lan judo donggu na, zuo gong ren dinbi ju xiong la tou yu. Rang jung ji, ra chu na yin, qi wu za xie ji, yi jie jing jie song xiong da, la su xie ba ta chung ji. Xiong mong bi dui xiong la xin tong xin ni, xie xiong ki zuo chi da, di qi jin tui yu. Mang chu xiong ba ji xie bi, ni mang nyang xue jie nan ba xie tui yu. Chuan bei kuru zuo mei di, rang jun jie la sa si jun bei kuru da, yang long zang bi lu kin bei kuru jie, ra chu yin dong gu zu zhu la hiong nyu yu gu gong di dong xia. Ren zi jian na, zhuan yang no si ni, xia gi ka se kuru dong xio song jie ra tai da, li jir jie ma ngui kuru dong xio zhu jiu ri dun da, chi zu yi dong de zhe si di. Chuan bei kuru jie xie kang ju xiong lang gin lin ting bu xi yu.
0: Xio ba la sa si ju yin zhom du, la nge chi chi du yu wa dang, chu jie di kur jiao yi yu, mang chui jie chu bian ba dim dang, Zanda dindi qi zhe ji chun zhom du guo yi xie bi ni re le dian bing gu zu ba dang. Ba dian ji, ma yu zong bo su xiu yao bu xie ba ne nga zing gen zhi yi. Chu wo jie dang sheng zhuo wa tong di, ga zi ji zang yue na yang, lia ga di xie rin yue ba xie rin. Nyam jin du ji su ma ri. Kong ge ge cha le, san dui mong cu ji xian guang la su xiu xie bi, chue xin dian bu cun yu. Lo di ri, za zong ni bi ni re guo yi ting su xie ba di, nao xin jin zha ding miang, juin qian yu mei ba ri. Ding ge cha guo yi su xiu ma na dang, dang long ba. Makurji mongso jian ngawe mongbo, rangu nga zongbo sushu ge bikwaan nu hiuji yo badang. Junam ji ji chunlam goyi dao genyi zhuba, chunlam ji ngui mi jingi jahe so xie di. Chuo makurji xian kong jui xiong ge zhunze, tuimu to sum xiong xie yo bari.
1: Pei jie zhe chu yin dun goyi ni jie zhe xie yin bi, la sa xie jubei kuru jie, zhe chu na yin ci wu za jie jie, xie kang su.

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa.

北西为金州东年落顿就顿过了周生苦逼丁真学 Chobunamba, daso nga zinyan de lokani bi Zimbabwe, nobudon zhejie, kongka zandala pawi loji, lokar yi jime do xiba di ni cha di. Daman tu ni na jie bachi zong liyo bi Zimbabwe gama cirin ka pama bunchi de chobo cedo darong, zhehi cirin la pawi loji nga co nanyang nyan do yo xiba di, nyan do jie nyan go.

0: kung kangre se dira ta kung nana kung tangpo te ta sanji baga tsa yugi yung si sanji baga tsa yugi yung si ta tegi nana tene la deji kasi la ming kang kane se ya tegi nanyi tangpo la deji kasi li tang hi ba tegi nying ba o deji kasi la xe ba poro se ya tegi san ba la deji kasi la che tang hi ba tegi nanyi yi ba jungung ji kasi la ane jungung sa hi ba tegi nanyi nga ba tene yang o deji kasi la nrevi sa hi ba tegi tuk ba la deji kasi la teni hi ba tegi ding ba tene che jawa na pe ba hi ba tegi nanyi ji ba
1: 어때 저더니 배제당 집안이 와 꽤여 받듯이 와 다 대선도 치르지들 아니 아 다 내 젠드비가 아 자유고 쿵라보지 와 다 대선 두대 받더니 지레스 드네 좋아니 받아 치르지네 다 직제에는 나이 에체스야 데리 단도 자유 찬이 아 치르데 나이니 받라다 나로 좀 무슨 메기 디통 데리 다 직제에는 나이 에체스나 다 직제에는 나이 마쳐 바레스 마쳐서는 망이 방이 밤에 봐 직제에는 나이 비니 봐요 말이스 Tene tuwa samba ji chiri isi dila Ta sanji baga tene yungi la tene Yaja yigi ina ya xeba da yosu citri jin yubba tene baas ya Ndiga yosu citri jin yubba xe baas ya Ndiga ta saji tangbo Jinju la dubi chen naya da jiba tene baas ya Ndiga kong la Njungu da mbeda nye da dugi bi jinsi chiri isi Shetanga la jinju la dubi chen naya da jiba tene baas ya Ndila Zo de ta che yawang jen Ta naya de so tenge yoro wa Wenja njungu da mbeda nye da che rang jen re de Wenja Sachin di kong su la dugi bi jinsi chiri isi ya dili Tā tēlā ngā tō gōndi kī yōrī, tā sācī ndakun kōngsū lō nāyē jē tāng tē yēngwā jī chā tsā tē tā ndik nō lō tēng kī yōrī, tēng kī bā kī kī yōrī. Tēndē yē bā yē zāng yungu tāng bē tā nī tā shi tāng kā jīngyū lā tū mū kī pī kī tē rāngwā jī yī nā yā, wē jā kō nī nāyē jē jī tī stō bā shi, nāyē jē jī kōngsū yō bā shi. Tēndē yē tēlā nāyē jē tāng mā tēng pī kī bā tēlā tēnī yā nī sācī ndakun nō lō tā kō nī tē rāngwā jī yī nā yā, nī sācī tāmbū nī kōngsū lō nī Mateng ya, bawa tu tenji cahaya res. Bawa tu nesod cahaya sendiri. Bawa gonggu lontir dengan orang orang tu, ya bi ke sahih cahaya kolej dua kahih cahaya sahih.
2: Tada cahaya sembada na beliau lontir nanti lihat, kange sonda lontir lincir. Yang la minyak, nanti lincir sendiri gasuh.
0: Aya, ta tering ngan su ma, ta kasi papa hiyaji di chere se di li ta jinju la tibi chen naye da jiba ten ba se yan diga non la ta larda hiya pa ta, laden hiya pa ta, oden hiya pa, jindu hiya pa, haji hiya pa, njedu hiya pa, njungu hiya pa, mbeda hiya pa ta ko je yo pa cha, ta diga non la tangbo, ta larda hiya pa se yan diri di li ta tangbo ngan su, lada chuk, je kone eni ma hiyaji ta tangbo lada da ma hiya pa la ta zo di chere se na lada se yan di jing ngo gan zhen yin pa Tene lada ji tre la nandang gatsi yo pa Tre te la tene nandang gatsi yo pa Tene ko ji dai yu su gandre yin pa Tene yu yu su gandre yin pa Tsai chani nga su ta Tene tsepa ye ke toni ene ma saki shege gundu Ta tega nona tambo de chere se de ta lada de ma Sanji ba ga tsa nona ma su yondi le tsasi de gandre jire nu se na Jinju yege jubo ne Mingang ke ne tar jar wa Te la al yiba jar Lardo wa ne hipar shas Jinju yege jubo na mingang ka na tar jarwa Tela alu yiba jar lardo wa na hibar shaas ya Waya, ni zai kondala ta cikang yin rabu ji Cikang yin rabu ji yu wajan Tengi dila ta ndoke tuyanda kanda jiri se dila Jinju yege jubo na se indila Ta kondala Ngansu yaja yege na ya hibi kasala ta jinju yege ji Wate song hirwa Tengi dila ngar hibi ka ta jinju yege jubo jinju yuge jibo kangri yasana ani ka, nga, ta, na, pa, ma, ha, ra, la, sa woya techo korwa tingdi la ta ngar hibi jinju ka nga ta na pa ma ra la sa ki jinju yuge jibo teso na se war ming kang ke nan tar jarwa se di la ta jinju yuge jibo teso te ming kang hi gan tar jarwa se ta ndi ka se la ming ta da ming kandri jire se di la jinju rong rong so so dan tenpi ke jinju jenje

0: ཁྱི ཕྱི མོ ཅི ཐེན གུ ད རེ དེ ཡིན ཅ ད ཤི ཅི ལ ཨ་ནི་ཀོ་ཀེ་ཆ་ད་དྲ་དང་གུ་ཇ་བ་ལ་ཏེ་ནི་ཨ་ནི་ངེན་ཇུ་ད་ཇིན་ཇུ་དང་གོ་ཅེན་དང་ཨ་ཏེ་ནི་དོ་ཅེན་ཨ་ལ་སོ་པ་ཅི་དྲ་ཏེ་སོ་མ་ཏེ་ཀོ་སར་ཤུན་པ་ཅི་ཨེ་ནི་ཐེན་གུ་ཡོ་མ་རེ་ད་གུ་ད་ཡང་ཇུ་ད་གུ་ད་ཏེ་ཏོ་ཐེན་དི་བི་ཟོ་ན་པ་ཏེ་ནི་ཁ yanju dadan saji jada yarungu tisala, yanju dasadi yarungu tisala, ane ko jadante, ngese tebo gune, jadun lo gyori, jinse tela teni, yanju dada sanyi la, sada tarasa gyori, tisala, jaye todan tami ohi bi kaji, jaye nda, tada yopa, yanju, da yopa, ote, tela ngansu kogi pa, tene, yejiri, oya, tene, ta jaye yu zotsu tela, ngansu, chitanka la, che rangwaji na, yewanji nyingi nona, ta che yewanji kwa nana jaye yu zotsu, yopa re, tindir ta, kondo, tada ki jisala, to jarwa ta, ane anta, Tani nisu yona wore, ta anta nisu mena, ani telanya woja gyor. Ta shita ka anta ndal tsuenpa yinje na, anta te yizu ngila nganso dripa jidan, yang kuche tsinduk jen la pang se ni, ani kogu xajin rima naro ku tende ka tini yang na denpa, ani rangu langu sangu tete ngo jen na denpa, ani yata rata la soma ndo jen na denpa, tende jika se la, ani jinju wa te, yike sor yangmi chedele, ane ko ngisi yizu lako mudrumi dhiga bari. Teta bale yang nga zon dhiga sila, ane tameze ni, anta ngisi tini yizu lako meba dhabu, teso la yang, ane oja gare se ari. Ta yen se dhele, ta yen kadere, ane go, ngo, do, no, bo, mo, ro, lo, so, ta chenda gubo te, ane rong kong la yasaka, ane minta teki jinju da tambi igwa ni, ane ja gare se ari. Teri, ta teso de nga zon kong ni, ki sambari. Tandi kasala tonang shegi ji jita taru chere zina Yangju sadang jinju sanyin ji tala Ani nganso che kandre ji to muto Tela chepa mebare Lada ji kasala Yangju sadang jinju sanyin ji kasala Che yasu di jipa chadi yur Dendil teni jita digi bar Pe chayana Kui kekhu chenbi bisos Kui koga chere zina kekhu chenbo gwane Biso biso na mebe tenra Dini piso hibi kasa panaro poso ki piso jinju sari. Jinju sari jisala sanaro sodi jake. Yena minti jintari jarasani. Jinju ta tabi goni jana piso re. Yang ki kishu chimbi drak sos. Drak basa gada gara da drak asa ki drak. Koko kishu chimbo goni ta tenda kanaro wa hiji. Ma manso gona no ma chabra tonsa draks. Kiep tenro wa. Di kasa basa gada gara da drak asa ki drak. Asa ki drak hibi kasa la yangju sari. Yangju sari de wenja yangju sari kasa la. Lada ji tre teko sanaro so mato la ndal saba yangju sa la sada la chari la tre yamba mandawa ji yabju mebare. Diwinda lada yi kasa la jinju sa da yangju sa ni jisa la tre kanto moto di cheba yomare nika la chari sanaro so di jake pa. Wecha toda tos ji mandawa ji chari yisa di la jinju ta da yangju ta ni la tre kandri ki to moto de la cheba yomare res. Jinju sa da yangju sa ni ka la sanaro so toba di jikba re de. Wecha jinju ta da yangju ta ni la che to zole che pa yo pa reyes. Teni dhele teni ki dhe dhamaru wa re. Tata gandhe reyes dhele, jinju ta yinbi ka se la, jinju ta yi ji se lo doja ki pa re. Ta yi ji se lo doja ki pa re. Per na, kong la de mampu yue to da. Da ya naro yue teke yue, ji bi ka se la, jinju ta re, jinju ta yi na, ta naro doja ki pa re. Kong la de mampu yue to se kere. Ka de ta ra yo na, ane ta naro doja ji me pa re. Tra ye to dang se ne kong dhele, je ma naro sung duwa, yanju ta yinbi ka se la, ta naro doja ki pa re. Per na, kong ki nani, yige mampu zhirto se ari. Koga nani lo le, ta yige mampu ji koga zhirtis. Tine nani se dile ko tindi barwa, tindi bari nanda zhir se ade tindi si peshe tongre. Ta tindi si peshe tongre disi nga so kondo le, yangju kebi kasi la, shachik no le tindi bada, tindi kachik, yinba kanhi la, jinju nara la se yinke teso, la ani chere zina, yangju tada topi wan tanda nga so jagi barwa. Tine basa gada gaya da jake zhir ge zhir se ade ki jisri yangju taje ne, zhir. Ta yangju taje na trai to se ne, ene tanda to jagi barwa. Zhiru se jiwa mara, zhiru to se jiwa mara, zhiru to se, trai to da. Kong la ten mampu yu to se yandi da, kong ki nani yige mampu zhiru to se yandi ni mara, manda war. Tengi di la, ladu ji kasi la, tani jinju sa da, yangju sa ni la, so jagi ba, jikba yena yang, jinju ta da, yangju ta ni bi kasi la, majik te, jinju ta yi ji se la, to da, yangju ta yi ji se la, to jagi ba, yis, nda nga so chere zina, cheba chere. Tengi di la, ta tani, 啊，第三句忘记啊，等你啊，以前个难得的那参加经营。 tatrin lo ding no zo ding zo kan xi yo ba zhe da a ni yu zhi ci ji jin ju ba ge no la ta jin ju le ti bi chen nai ge no dang bo o da la de ge che wo ti ko le a ni nga zo ma a za wa sen ji ba ji za wa dang yang ji ji bi do ji ge ji wang ge ni zhe ba wo ti ni de nga zo jer ni a ti ni la de ji che ji a che la ti ni ngi de a ti ni gong wo dong no bo mo ro lo so sen ji yo ba da a ti ni ti to de la ti ni a ta no to ge ti ni che ji yang ne na che ju ji yo ba 자이저서인이나 아니 양주 다이지스로 또다 타미기 지수로 아니 예고보 대소데 진주 땅 토미고네 이 저기 봐 보다 대소데 먼저 론틴 니는 뭔가 희자 그 난데 같으니 아 쪼그 존어 어 희자 난데 그 쪼그 존어 보다 대리 아 되니 다 대단 트레이닝 안소 아 희기 지지 좋아라고 지치리 세빌다 자와 그 난라스 달라데 그 체도 마테요 비가슬라 되니 따너로 또데 아 자와 그 되니 니스 마테 비기 진생처리스 아, 담보디. 되니 님마도 처리 있어디는 달라들라. 되니 민가 난다 강요 말이스. 되니 선바지 처리 있어디는 다 라르도 히바데 된트 간다지리스. 처리지랑 가는 라드. 공어 돈어 보모로로 소도 그 첸데서 라더니 라드 그 체스야. 딱이 비진스디 첸데지. 어, 더 처리 있어디는 되니 좋아. 선바시. 되니 좋아 예바디 처리 있으나 양주 다사니라 양주 다다. 되니 양주 사니라. 어, 다자다 사자스니. 다스야 되게 비진스 처리스. 보다 좋아한데 얘도 처리잖아. 어, 손진 예 다리기다. 손진 뒤단 제비가. 아, 좋아. 아, 예인 된데 참아겠다. 니고라. 아, 생기지 동탄아 야반도. 괜히 다시 되래.
1: 빈진디 종지다. 희희 다니엔 장소 빈초당. 지소 다주인이 조남처 다야모.

0: ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
1: ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
0: ཀྱིག ཀྱིག
1: ཀྱིག ཀྱིག
2: ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག Pejong long tin yin tin li kong kong ke long tin cha zong ri lu gu zhe tong hi be le chen tere. Nga le chen zho xiong wa lo duryan. Che ni nga jun hi ngan zu le chen sen bar ka jin ke. Gong mi le chen no zong pa po pa chuk la chuk luk zong. Bo zhi yu ni mbara besir chue hi pa ta lo dun hui cha wa yan. Tereng ke le chen no kong ke luk zong xiong di. He ma la yin bwe zha hi bi nong ke luk zong. Xiang tang ke nian to hi pa ta lo dun hui ji yan.
0: Me bu hi ri pong tong yo mo la. Zongri logu shesin shejani. Gongjong santu zongri zetang de. Lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zetang li zensin bara gasyo. Xiangtang ke nyento. Tereng na shalo ni tong kyu ni lu dawa dunpi tse nyik tsa gu nyin te. Ngarong na Himalayu risu je long hiu taitso ni kap hik tuan te. Kipur rao gang jen tong bak tse mangpo chue bi shang chou je. Amdo zo jang hiu hiang nying bi. Tsa go gong ma chong tsu nong to hiong dun do hin yue. Chong tso nda na jamo ngu ju cho go nya ji te. Tso na tso ram je hialu ngu je za tang nopo hin na ku simr ni yue. Hyopi namka ngô hing tang la. Ndang nung tsen kong namge mi kubchung dewa tar papi char chen che ji hui te. Chun zin ka na leble nga hing sirpo lung ki jo shio tong tuni. Xia shio che to ju ma ju me pi pong ri shio so jo hing da. Terang hyokbar ya kui kong sin la rui hing pi kowe chokpo chung chung ga hing te. Ndok chuk pema wong mo tong. Sitar do je. Tsirin pan zom. Wotso. Nyurmo. Tenzin dawa. Sun nam dekhen soho je pang tang ting ka hiamo tuni chong tsui shikong shou su lepshung. Kong tsui nga la gen tsir dojor hebi mi yin hi tayo la. Nyam tu kehyu kempu gen tsir dojor nga tsui che la sehya mongpo tuyue ke ma hiin gatsur kempo she. Kuyo ngodong na nogre tsirang dojor hebi ming te sui nga la taba yinam. Nga la pacho sewe mi nyempo tada yue hiin to. Chez loko chenpu nga la mungchur shedu che kongto langku shibi. Ndokchuk tsui ndin chikto gen che che pomo mina nyampi mingta nawar nyenju menduk sire. Kyung tsam gorje ndokchuk tsui kor jue dun. Nga tsui sehya tokab nongmi sheni che la mingta tabayin. Gen che kongto malon on. Nga tsui che la tabi mingte tserin hieba na gen che tse rinpo yungwi trahi mulam re. Dropjor hiipi kodun na ngay tsu tsawa na mihi. Gangtar yon ngay tsu tsatang ting to mungt nyampo hi reser. Kui shiipa tsoro wajia ngamo kwe hi ngayba jinhyur tanglin naso shi. Dropjor wotso tong nyurmi ngala kehyu kyungu tridun. Gen chechi mingta chechi apa ami taba arre. Chechi payu gang na yueser. Daki, ngay mingta palu malu taba luyen. Ngay payu na zangkui na nyangchu zangpo hiipi gangchu chenchen hiiyo. Chochen da longlong da yor hiipi longyong da ito na, hikar jeze hiipi longpa shipo hiiyo. Yu di shochang hii na nyugdong hiipi zhongzo chungo hiiyo. Tui tatsui za na zhongzo di shoyi changji peki meto tong, semi meto, za na zihin ka meto natso chiko niyo la, chenchen zangpi nyongkong de. Nich nimi gochu demdem to yo hin yue jie xie. Wo cui da la che che api ming la jie ser xie tong. Nyomu da la che che ami ming la jie ser xie mutu cad xie xiong. Gap tere ngarong na jie yong mi xie bi xiba cui lemi xie ju jie yong ratu cho jie. Njik ting ximi lam tu hui sin bi pama nye jie hin ri si langir ko xiong. Da ge komo ni la ge xiu chungu. Ngi apa tong ama nipo dewa kien hiipi lungpa shepo hii la pepsinpi. Tan ngarong tuyu tang tentun jeju mei. Yina yon ngi apa tong ami dewa kien hiipi lungpa shepo tene nyen tse mepara ngala mlan dehin yue kie hie. Ndrok chu nyen

gui se na gui cho cho ji yin me. Terin ka nam mo xin tu tang la ka shu me bi lung mar ten yong kar song kya mi re. Ningong ka tui tra nga tong xi ba zui se xia zi ma la ngui ni gong zi long xiu xie. Ru chu se ta dor je sa ma za cham ya te chong ten tu jar we mo tu hi ku pa la ten ni nga la chit dun. Gen la, mo tu hi ra na wa ya chik li me pa e re se. Yang ru chu ten zin da wa ku nga la chit dun. Mao tu ki chi tsu payu je lama ere kye ser. Shiba tsu kye yang mi hi hin goyo to la yam tsen kiwi tuwa ta ke. Nga rong kongo lema hiwa li trilin deta ma yung. Shong tong ke ting rim na kiao pi cao gong gong ma chong chon de kya ching tong rim rui gang jir jilu yin kar. Chong kang takor jin rokpa tsu tui rab gong mi tuen shi roka ke lan luk tara za ra tang shuk su nyam de to long shu shi ni. Rangka rangsui penjur je mongi di, konzor yedang tang chato ke nanjur tetsam me la. Yarji tong denshi ju popa yang tetsam mandu. Koo tong rokru tsui za tang tingrim je gongsi longshu tsarji ji shiba tso na, popa chojur tsangka je shung. Koo yangnyin ropa tetso gozo ke dapo yinpa am. Yon na nolu chozo nam je ropi dapo yinmi ma tso war. Nom xixi zatang ting to nian to te rago zam. Tuen dam to nruk tru konzo lo na xin to chawi, me yu je je ga na chi tong ga cho chao tang di du la nang jo cawa ni yue me si. Woy chong nga rung nruk hui to hirim le dun do ri. Nruk tru te zui chen song ka ne cui tong, nruk li tuen si tong, cui kubab la cha ju che we, gab gara ngo to la gab gara go to xin. Gab gar yi me che pe ngon shi pa tso tong nga rong trok por chi waare. Dagar je to ko go pa xi na rok tru so na de chen tong. Komi lo na dun ju len pi a chi ni po, kang yong dhimi na kong tsam xi ngon tso a xi yin yue la. Lo kor me zan ru na so na de chen je lo tri gen sum do nung tong, je kab je ma ti tso ting kasib la ten gu. Su de a pa na jur tsu ka la ring na to jo na tso xe ken xi yin pi. Nga rong xiang tong na yu du, tsa tong di ting na kubi jay suk zang yung rik ju mandu. Su di sen nong ama nga sa ni xie song yi chan nong yu chong. Kumi ama de ne yu to sa ma kya para, morong xie sa tsa si zhong sor de lo song a re. Shiba kyung ngon de zam la yung pa ma nyam zom je zhu shi tong xiam tse ma to pi. Nga rong jun to kumi cha gogor je ming nipo de.

Sitar doji pama nipo na, tsago hirmi tsatang di tingto, tsua machui wara utuk tabsi ngoni, cho yin to ali shepar sunghi ser. Toyo ngomar ali sheju na, rupi komja tsawa ni mai. Wenchong, pama tenipi lona jele masunpi shiba sitar doji, korong ke anye chabar chueni, karsung chami to pyusung are. Ngi sitar doji ngohi pi nyin tangpo ta tsawa ni jetan mandu. Tani korong chikpur nona ke jiwa zipi pangkuk jingna regur chungohi pobzi shibi zijur rohindu. Kopi ngarong chongchui nung lepa tongwi lagyuk lenga shite ngala gunung yonggubi kada tongshung. Chung zam gorje ngi sitar doji regu la tawan rokab ke regu chungohta lungmar jitene tongsar mendu. Inayong tui tani zong sitar doji koyong drogdu hien namtong rawar ngi trokpur jiwa tong. Nyi re zizyo pyu todu sumpo tsangma nga zo nyamdo longshu shiye. Nyi ntadaka ring, drogchu zo ngarung tondawar popa trojo tong, gedar shaju sobi tsui gomhi mangpo lobar johi. Sabab hindu tola ngokepji yongsu tongpi kuyong ka shiongtong daro. Koi dangme je redahitara zatongdi dedula dadung nosa mangpo tongyue.

Zingana bacho, jintongka nyinga chantaa de piyarana tonyan luudong mbaa lawa, ngayi lawa, tuhi chewa, jitu rongyan, jengu dianjaa su la daa xixen, nyinga jingjao ngubra la yongchi zi guba xiba xa.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dor ma xi na nga chui ling qin xuan tang.
2: Tonian lu, ba la wa, ge la wa, tu xi che wa, ji chuo rong yan. 将我电脚接着到铁道通路

0: Yao, tene ye xingruo mangso ge yegzab gujik doibzang rukh sakot kawa chad chungzin chu. Uyizang loje xingbu sakot gams cadang pabar di suyuti ta nuan pati gila hongo so guri zi dao.
1: Zhe zhe, ci nye sem, ci yi ngacha ngani ci nye ye, ci yi ngacha sem ba nima na zi kwenge. Gung ma do, dawa shibu, deji do jing teme bi, nga ba kero ji dawang si, nga gu lo, simpun no ni xe de, deji jo, zhe zo ni do, haji no de, nang la, lo no uo kang la ni, ye lam xe lo, pulu zu bi, ci la qi la me zi kwenge. Denoina tinye som chi ngacha ngani tinye ye chi ngacha sum ber nyima na zon da ni na je ke singa
0: tene da da re re la ji dang sa ji me lao ge juang ka ke che chori re da tene pe da ji ban da chan su na che la dan da za kar nam juang me chu long som ji ka mer chu chi wi yo che nam khur che ya che ji pa sin dai se da chi chong ani pa san chen dun sar la pa ni pi wi da xia je to cha chu to long cho ci nye gu ni lakpa namri kamar juyere xajay to namkur chiya yang cha chun rin duxi. Ta dawandi zada kama gi jordan nrewe te la ti ni jay na cha pa gi papsi ten rungburi zi dao. Ten sebra ci chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi uida xajay to cha chu tolong chu gyut. Kantar dawa yipa tegi cha chu ti rungburi zi dao.
1: Dini bada yipa ka si imba ci gole xina la ci pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin zhu. Sunju jeji kola yinzi kwenge, da kong linga niga beda yeba ge da hindo di xiusar go, xiamla dirin ke zaka cijio kola ngu zhichu na.
0: Tene ta tren ki zaka cibjo xiu na, tren na pu me ta lu dawa yebu yi cipa ni, jida nga pu yi cici ubji, riza dawa kama mhendro, njongchu me hachu. Chui chi ting, yuwa zangbo, pomtong xe da hachi nudu, tren namgo na chong gu namgori, ngaro chuzu go tan shiru chuzu yeba ni la dostun sam kail. Saani pu yi cisom, za mhengmer, njongchu me lao, naani pu yi ci ye, za lakba. Njongchu chuni, yini pyo yutsi nga, za pob, njongchu luni, ta yindi buji loto xiu tsar.

간다만 초주시듀 콜라 강알도 짠노 몸부제 토요시 타나 소라 닌카자 티몸부 토요시 제디 간다만치 징인 온키 롱롱소소라 러와체바도 롱롱소소 짠노 시온듀 nga ding ding jaka thongi ri zana de rong rong so so ka rong rong so so la gu cha xie xin gang er duo zhang nong di ye qie de xi wan ne dun xue xi le den zhe yun ju ta kong ki jia ke nga no jian zu qin bu de ge de ba xuan xi la zhen zhe bo zhe mo ya da ngo la rong ge rong la yi qi xia gui xi bi rong tong tong de nong da me jie kong yin xi na de la da rong rong su su ge rong rong su su la yi qi ge san no jie de na gang er duo zhang nong ta cu qi si xi tuo wan ne ta rong rong su su ge san duan ta de li zhe tu zhi de mo ge ge ha guo si ji ri

0: yetin tianling songwi leka jun to doba tong yerem to tenche shede som sheba som che leke shede ting zap to toni gewa tong zhenyo si to shezo chuishon ma la tong chuishon ne bi ding rep chen che chose to tong ge zhonghua meri ji tun zo bi do xi tianzu shede zhonghua meri ji tun zo ban zu xiong xia ju de gui de tong ge leke che mo ye tong xia xue ka zu dun xue xie to shezo ren lu de wei ren tong da wei luo so tong mamang tun zhi ye tun lob so de xiong ne jian ni Loju nga tong pe sani tong mejan riwi loju lopso tingsa pe gwekin. Zhonghua yi pyujung sujun rinni tong sarji rinni darbi tangto leke lamsu ka kya tsong tong tuko tsong to tong de. Meri ka nzhuong tong biri nyamzhi che xia jura kwe dik tong ge. Zhongsep sho yong daji yong jura kwe dik tendik tong ni. Hing zho ku pida gongpi yong jura kwe dik tong ge. Mamang tewa rinzin pi gongpi samlo nyun chong xe de. Mangso le jue tong misim kikdi xe ni. Mangso che samsar samba tong, mangso che kasa gu tuk che ganga si de, mangso nyenram che tuen chung de tangwe tong si yong ke tuen khen la zi ni damzin xe gwe hing. Gang la gang tuen che zhong sep tuen li pi ji tong wa tong. Mangso che ne chi de shubo cha ba, wu ju gag ju che zhong zhi ten tu tong wa. Sa tu nzi tuen zhong sep tuen jen jo su tong wa. Mangso che tuen xe tong cowe kuyu le jue chi xe ni. Marika ka mangso che tom nang tong, ji nang, den jia cun nong che tuen tu tong ge. Yerim che tangzuk le dun la jun tu hyuk jem ni. Yerim tang zanzuk ndanyi, dewi top tang denpa hikdu chunga. Yerim che ngay sa tuwebi chisho la damzin xia ju juen chong xe de. Yerim tang zanzuk top kir chunba tong. Tu rab sabi tang ke mang cho lam cho to yapo xe de. Tang yun le zi bi zhong cho tong du cong tu xe ba tong. Ngo zi bion zho zi bi xe go tong. Ni jayi nong zhong cho tong du cong tu to yip xe bi xe go yapo bi ni. Tang tong mang cho tong, le zi tong mang cho war jen dewa ngawi zap tu tang to. Mang Cho che Tang Tong si yong la loka shu nu tong gongpo di kyu kyeru tong gui xie sung ba zhe. Wang Jun zheng ge, zang zhuk zheng gu chi xie ju ru hiong nu jem ni, zhong zhor jia dui le zhi bi le dun gen lin ya po xie gu. Zhong yong che rim ka tang wei tong zang zhuk yi tong xin xie de, gen zhi nian zhi tong gui dik ten dik tong ni, zhong zhor jia dui le dun che cen ri jen tong cen den jen che cho zhe yun che mi ba ra toru tong gu. Le ge sar dui la gui dik tong wa tong, xie tep tong nyam yong zong po xio dong ya po xie ni le chu kyeru tong gu. Dodam nenpo tong, jeshong xia ju zongzhen xie de, nyuan tong la yin ni leji pa gui xue tong, leji la yin ni denjo xie gui xing. Yerim che tabxu tangpur leji pa xido tong, so xiong, zhongdar ji xie gui. Nguyen tuan pe chun demkyuk kyeru tong wa tong, zhada xie kyuk kyeru tong wa. Kuyuk zongpo tuyba ji xie gui. Zhongzor jia du jie chi leji pi, yang ta bi sedun leji tawan zubba tong la dar xie de. Mang la di xik chun ju de, sedun leji che xue la zi de. Shu tsui le su tong ni tuen chui xie jura damzin nianpo xie ba tong. Mang zo ji tong to ba tong, mang zo la penpa to bi xiawa mang zam zom ni la lin tong, ma mang, lu ju jie ji cui gam ti bi le ji nyo gu bi nian su nuwa ri. Cong du to, zeng tui top ken nguan tuen nyam de tong, nguan tuen mak gir, dekin tui ka juan a bi zhong zor jia du le ji bi tui me yi bi ri dam xie nuwa ri. Cong du nian lam nam bi tong ni cho ba ri. Zhong tong zhong yang te to cien ba tong, le kong jie gen ku lu tun zo wo tong. Zhong zor jia du nguan tuen le dun ru ka ke tui me. Zhong zor jia du le ji bi tui me. Tui ka juan a bi zhong zor jia du le dun ru ka ke xie xie ni chik ba. Ni chik ba yuan ba jie cong du ru xiu yu ba ri.
1: Dure Sapa Dao, Jalan Sapa, Laki Xiaya Sapa.
2: Daga Leku Nini Tsubisar, Shisei Chujie Nini Jengha Zhu Tsubi, Jiong Yongji Leki Ba Zhongzor, Jiaduan Li Duan Cong Dang, Jiong Yongji Leki Ba Zhongzor, Jiaduan Li Ging Nguyen Duan Nyang Dab Dang, Nguyen Tuan Mek Gila Zin Duan Xibi Tsu Qin Tu. Zendue Tuibi, Nyangdeb Dang, Megiji Tuimi Zhongzor Jiaduan Xibi Lanlin Dang, Nyangnyo Nyangshu Xiba Dang. Zirinchi Taisan Duimi, Dukasibi Zhongzor Jiaduan Ligiba Cui, Senhyo Qinbi Zirindu Dangzi Nguyenzhu Xini. Shuzo Zhenglu Dingzhe Qinji, Pejong Sabanzu Jun Xiaqi, Ligi Sabanbu Jun Xie Sumbaji. Jiong Yongji Ligiba Zhongzor Jiaduan Nguyen Tuan Nyangdeb Ji Tuimu, Shin Qi Yi. Zhong Cho Re Jia Dui Li Yi Ba Ne, Dang Zang Zhu Ji Mang Cho Zhang Dong A Bi Li Yi Ba Yi. Ngan Cui Mang Cho Ji Duan Chung Dang Wei Dang Si Yung Gu Duan Qin La Zi Ba Re Nyong Cho Si Mu Xiong. Ngan Cui Ngui Chu Dang Yi Qi La Di Ni, Xie Jun Ji Bui Cui Dang Dian Jia Xie Xie Ting Nying Dong Gu Jia Nga Ji Nga Duan Xie Ba Dang. Ga Wa Sun Jia La Si Wa, Mang Cho Qi Zhi Duan Dong Xie Jun Nang Chiu Ni Yung Bei Pao Xie Yue Ji Su Ma Ji. Jiong Yong Ji Li Yi Ba Zhong Cho Re Jia Dui

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang kyun bie chang ting na, tering shong wie san ju li.
1: Mang ji do kor kye sa nam, do du cay sun de ri yu.
2: Topo namba gong ka zong. Tiende Beijun long ti nyin ti le kun kwang ke long ti je terik do ne jebi lin ci no. Mamo jen long shong ne, yon da bi si dien le je da win ngon zu sa yin hibi go tam.
3: Rong ho yen chumo tang, sa tu yu jung ta na do jibi kor.
2: Kambi me to len zeba ne,

0: Chobo nomba, tata chi chi se yinba di na, Beijong longchi nyingchi le kong kange longchi je teri kito ne jiban de yin. Ngana le zi zoshun wa chak su nomi, xiao la, kambu me to len zi ba na, manso chi ngodo ne shuwin zivdom di yin hibi kwa hu ju yin. Jida yibara, nyache kambu me to rato ye chi, yalu zombi ngo chi meni chong chi chanon hiong, baga chong cho di nani le chucha duyebo yo ba li. Sangwe ba nyache ne tuyen chi, gampe yulam yu, Baga zhong cun jiwa dang. Zhong cun uli ji gori no zhong me jizhong kya xie ji. Nyeche zhong qi cinza juyi ji zhong dui le de ruko ko jiu yu bi rume da nyam du kata xie ne de yu ba ri. Xilo ni du nyinga li dawa nga bura. Zhong dui le de ruko ki rupi wang lung tao dang rupi yin ba wang rui yi. Rume zui ni chi di zhong cun xue ji. Lo ji gano kong zui qin cun mi ri ngu ri xia wa ngui zhu ru xie yu ba ri. Lo zhu ju re su la le bi zhong me ciri rume. Che cho dui dang, nani ki da zui ngayi gomba zangbo ni po bi ro xie gawa dang, da cha nye yi zho xie xiu ni gyu chuwa so, non le zao zi xie to jindu, le de ruko ki ngi nye yi ju ru xie ba ma zi, da dung ki le dang rewa xie ni, chuku zu lo zha dong wi, rongu ya ta ki dong ru xie xiu, da cha zo wa nire le mande ba xie dung zho gindu ji, zho xie xiu wi gomba ten ji, sen gu tie bin du sumba li, zho me zi no zi ri ki, le de ruko ki rume na, Nyinyi le lhoba yue ji sumba dang. Kongke zhongzui nyanjam to, jala zhunka, lupi sambu di chamti la mi, nyeku le mi bi. Hiendre kada, mu jitong la za la hiendju to to ji mi. Lede ruko ke yunla dangshu tongbu timo xie di, tuinjo xie ji, ta mi ji sin bi. Bogo bambu hi ji yu bari. Dacha hiendju yao bo tong to bi. Nangshi la yang long ne bong ri di hiendju to wa shue gu ji mi ji sumba dang. Zhang du ye bi zhong mi kele hi ki nga cu, nga nui la cha guo chi nga ju zang che ba de yong le de ru ka ki, kele to tui jo timo xie ji, ngu cu ma rao xiong xie su ma ri.
1: Ba ga zhong cui dang zhi bu shu jin jo mi ji, gui gin do, zhi ma gang cu jung ge, yo tang ge nang ba sa jang tu jo jo, zhong cui nang gi lang zhun, jia da jo ji cang ma, nian nui lang zhun la ji yu, di ngui gu mo xie xue ge, si nang, hi nang xie jin do, da cha zhong cui lang zhun ya bu yu bi. Gozi chengke yang mong to song yue, li dun ro ka zhong zong le ji, cien ka ge dui xio qie zhi dong a dang, ro ka ge ni chi ju dun qin to ji ni, cong to song dang, lo qin jie qi din to dong a dang, zhong cui li dun jie yong zha lang lo sa ba zu ru xi ba ma zi, da dun por xiong dan yu zhou la zeng dun xi yue ji song ba dang, tui li gu leng ge, ju mi ji xin dai ji dun ni, zhong cui sa ki mu jie dong jia mi ge ji gong ni ju xue dong a dang, Lo jie nung, ju hui chui ngui gul chi jia la zang xiong yue. Zima gang lo so ca rawa na, zhong dui li dui rika ki, nang zhang ma ngui gul chi jie jia zun li xin ni, chun pa kien yi ba dang. Da cha, long gu zhang ni xin ni, cun jia zhou ji bara mong to sung di. Lo jie nung, yong bar gul chi jio xin ji yue. Na ni zhong cui nyang tai yong bai gul chi jia da cun ji so zhou dang, ni dong bara pa ni. Zhong dui li dui rika ma yu gong li, jia jia ni xin zang par yue. Li dui rika ki, nga cui ni chi di, Mila Zhongqir Rang Yung Tungku Ju Su, Sakin Dan Zhewi Di Cing Tu Xue Di, Tui Li Sa Xue Mu Yeji Xie Xie Rama Ta, Congo Xin Li, Xiu Di Xin Li Nyang Gu Zoba Dang, Nga Cui Zhe Ju Xie Bi Gu Ru Che Zhou Jia Yi, Xin Du Zhou Kang Lang, Chou Qin Ra Zhe Yue Ji Song Ba Shi. Sengen Namba Zu, Gu Du Sen Ba Di Na, Kang Bu Mi Du Lin Zi Ba Na, Mang Cu Ju Ngu Dong Li Chou Yi, Zong Dan Di Yi Xie Bi Gu Ru Yi.
0: Zhou Bo Namba, Xiao La Zha Qin Zong Ki, Gongba lo zhong dang xia wa ngui zhu ba, nyo dong li wi jue dian zu bi xie guo bi bi guo xiu ju yin. Nye cha nao chu zhong qie zha qian zong, dui ra sa bi xie ba long li dian nim qi. Xia mo xiong, ma ran da zhong cui dui ra sa bi xie ba long li sa ci dang nyam du. Gongba lo zhong dang xia wa ngui zhu ba, nyo dong li wa jie jie zhong guwa meri jin du zu ba nyam du dui bi. Jue dian zu bi xie guo bi ni, ri bi yong lu zhong zhe dang. Long li xia gu ju, dao ke sa di ri bi yong lu, dian to to chua wa gun de dong wa ri. Gongba lo zhong ki lengi an dong bo dang zi xie ba di yang, rong jo jie zhong zhe ba yao xie ju yi zhen yin bi, ru bi do ri xie bi, bi la mong zo jue ju xie ni, long go zhu ju re ding ko wa zhen so xiu wi, che dian zhong zhe la mi ni, nian ko chi pe jie dang jo do dang. Mong zo le dong ki bian cai da sun zhe xie di, go di xi xie la wi ge cha dang, sui niang di bi dam ju tong ni. Chong mi, Zhong Hua Mili Jintu Zoba Nyam Du Dui Ni. Zedun Di Bi, Bi Jong Ji Liu Saba Zong Bi Dui Ra Ji Nong Di La Nguyen Zi Ding Zha Xie Ba, Ti Tien Xie Ba Da Zha. Zhong Dong Ha, Mili Tung Zhi Sushu Xin Ki La Lin Dang Ki, Gun Di Tung Ki Jie Xie Yu Ba Ri.
1: Xia Wang Ngui Zhu Bi La Lin Jie Lan Xia Mei Ba Di Yang, Xie Gu Ba Yue Du Si Ju Long Zhi Dang, Chen Lo Che Dar Zhi Zha, Ko Yo Chui Din Zang Zha Su Ji Xie Ju Sai Zi Zou Di. Dang Lang Bi, Ngang Ju Zhin Bi Du Yi Se Wa Dang, La San Nang Da Ki Mang Chu La Xiang Tai Xu Ni, Hi Ba La Lin Ji Yo Sa Di, Mang Chu La Xiang Tai Xu Wi, Zhuo Xi Din Bi Sa.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
Sanchi paga zawa no lo masu yung di le zasi di kanji jirin du se na. Jinju yege jubo ne mingang ke ne tar jarwa. Dela al yiba jar lardwa ne hibar shas. Jinju yege jubo ne mingang ke ne tar jarwa. Dela al yiba jar lardwa ne hibar shas ya. Ni zai kondala ta cikang yin rabu ji. Cikang yin rabu ji. Teni di le ta ndoke tuen di kanji jirin se di le. Jinju yege jubo ne se yin di le. Ta kondo le. nga zo jaja yege nga ya hebi ka sala ta jinju yege ji o te so hierwa te ndela nga re hebi ka ta jinju yege chubo kang re sa na ani ka nga ta na pa ma a ra la sa o ya te chubo wa te ndela ta nga re hebi jinju kang ta na pa ma ra la sa ji jinju yege chubo te so na sa ni kang ke nan tar jar wa se dile ta jinju yege chubo te so te 你刚一根他就要完事了，但你一个是。

kadi jagi ko tela ni sol tang ko tela dichen dirang zon ra kyur tela chere na dai jo sul sa kyur ta la de ge dai jo sul de kang ge tendu se dil min kang ke nan tar jar wa se ya ge zikang ni ba de ge ti na la de ge che te zu tsoma te ran kang la ja sa ge min ta te ji jin ju tang tam ba go ni je kyur se min kang ke na ran ta tam bi go ni je kyur se ti na gai ji sul ko jin ju gai ji sul ko ngai ji sul ngo tai ji sul to nai ji sul no pai ji sul po mai ji sul mo I just saw Rai just saw Roll, I just saw Sai just saw a matul around the mountain. But that is just messer. Kai just saw Mola sobata. Tai just saw not of the judge mess. Or team is a lady teacher. Josuya. Yabachi, that's in the Latin gang or hit a girl. Lady teacher, Tomong chichi de matita. The lad the chichibo de la co Tomon de Yobi chichi gari is a dealer. O dench. Della ala yabajer, say, oh, lad the chayena. Somal ali yiba yana yang naru da dimi chak o dimi de chan chan la o den ge che yang se ge xie zha dan zha dan ni la a ge ji ji wi yi ge ji ji yu se ge somal la yang o da den ba yin za de ni la o den se wa nang yin la de ge che de la a che ju bu somal la yang o da den ba yin za de la a o den ge che is na dimi de la de che ju tomo ge che ji ji ka re se de la yang o da den ba de yang ga su za a gong ge de ni za si la de na ga su xi de ba o da de ji cha de is tan dik ga sa la misal ji nga zo hyo gi ji chere se dil ta gong ge za ji ge yun de ge no la ni se ma de ba ge a la de ge che ji ta ru yo ba sa ta ga re se dil yang ju da yi ji si jar ji ge che to se ya de se to da de se ta na ru to che de se ta na ru to de la de ge che yin na yang tem sa bo ta ge za sen ji ba ge no la a ani la de ji ga sa la ni su ten yo me ba re pe na nga zo kang ba zhen to ba sa ka da ka ra da cha he ji zhen na de ye zhen se ya yang ju ta jabi kasa la ani to ja ju mai ba o yang ju tai kasa la ani to ja we ja to dan de ta kong ge a de ni za ge no ni si ma de ba de ni de la ta de na ta kan de la la de ge che ge no to da de za la ni si ma de ba ge jin sen de kan de ji de is de la nga su san yi chi ge to da de nga su za ge no ni si ma de bi ji se kan de ji de is tan de su de ben chen ge a de ni de chen ma de chen ji ge no la de ko la ta to si ji bu song Tēmē jā tātā tsū dōdōng rāwā jī dī jā pāngi nā Sāngchū pā gā yung dā gā jē shā tsōng rāwā tā kāng rā yā sā dīl tā ngā tsū gōng lō māmbu xie yō pā rā wā Tsō dē chī rā jā nā jīnchū gā shā wā tē Sāngchū pā yung gā jē shā tsōng rāwā chā tī yō rā Tā jīnchū gā shā wā sā dīl Sāngchū pā gā nō tēng jīnchū gā shā wā tē lā Tsō kāng yō pā rā yā sā nā jīnchū gā shā wā tē lā tsō nī yō pā rā Tsō tēng jī kāng rā yā sā dīl jī jīnchū gā tsik chē rā tsā jī shā wā tē rā Tā gōng dā ngā tsū lā dā jī chet ma ten yong bi ka sala za yi chan ni jin ju che ge ton ni la de ge chet ma ten yong ge wa dim de so de ge nong le hi ji ge che de so de za yi chan ni jin ju ju bo ge de bi che dim de le jin ju ge sha ta mo de che re se de jin ju ge chi che de che sha de jin ju ge che de sha de de ne jin ju ge sha ni ba de ga re se de ne jin ju ge chi che ren se sha ta zo che no no nga zo che yang ji de so yin na ko jin ju la ti ni jin ju de ge che de so yang ren ge ge do wa Jinju could teach it dresses the shower tongue, Jinju could teach and dance the shower, then in the water Jinju shower so neat. Dinner than the cherry said, Gaspaba, sent you by Yung Jack, thrown up with each other. Then they hear by Yenza, come dig a lot of the chicken on a toss and eh? Gina, at any Jinju could drip a tree, my bush. Tan or toss and eh, say, Chan, make it tatty, Jinju Kangatana, Pama, Rala, Sad, Jinju chicken on a never. Tadi ciri sendiri, ane, ngaco kau ni, jaja ini kan, naya hebi kasar lah, ane nginju de jinju de so pa percaya jis lah, ane, saji senju kono lah, hama gun mingi nyehir lah, menju bi mingi nyehir se, o tiga jis lah, tadi, de mingi cangbas, tenen iba yang sa, de jinju ki, dupi ke cici je marik, tanor tu, ni ciri sendiri, tanor tu ane, jinju kan rempi ke cayang marik, jinju ki yang rempi ke cayang marik, jenis ciri sendiri, tanor tu ane, caya tu dan thami o seni tadi lah. Jangan kau nanti sungur. Kau yang tu tak yang jengi pada matul, jinju kan jengi pada dia. Cao mat. Tengah ini bayang sah, jinju ke syawat nol, jinju ke cicit jatuh si syawat, jinju ke cicit jatuh si syawat. Ni ka, ni, ni kasih la tanor tos yang ni la, ni mebas. Tengah ini bayang sah, ni, ni kasih la tanor tos yang de, ta senjut bagi zaga nol, ta ni semati bayang sah. Ta ni dalam jawa ngan suh yapa le, pernah latihan je cek nol, ta hejut tu dah. Tengah. Shedra dan Reda ni kasi la yaki gu yoda yaki gu yosu yi tab. Jindu ji ka ane yanga yi yang tab. Chayang san gu yang tab. Hachi ji kasi la tanu bu te tab. Njedu ji kasi la tama yi tam tab. Tan denjai ki te. Desu de chiri se de. Ane sanji pa ga. Sizan korang gu nolong isi maten bari.
진생 앞에 좀 잡아 잡아 주지. 어떤데 인디라 다 강한 다르죠. 선주 바기 용기 지자 쪼대 진주기 샤 레스. 왠자 따나로 또 답이 인디나 진주기 샤다 고 만래와 그 트렌다 보지. 차디여 봐 연자 아니 쓰지 봐. 용기 다 지정이나 마대 봐 레스야. 너가 또 네가서 희기 지지. 누? 왜? 다 또 처리세디로 공고 다 자치 코랑 진주 얘기 접보는 민간간은 다 여러 대라 알리 이바자 라도만 히바샤스니 다 진주 얘기 접보 대소 때 민간이긴 타르자니 아니 대소라 아 양나 양기 이바 나로데 자용 뒤선 아니 공고도노 보모로로 소토세니 아니 체 조창르스 대소데 체르잖아 아니 라데크 체인 바디 히기스야

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Chobana ba demo yin, nga zu nyam to lu ji jang jo kong nyi mo da dan ni, du to to bo jong long chin nyin chi li kong, kang ge long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yan chi xin kan xibi nan zun ji xiong wa ga ru xin da chi, nga na lin cin zo xiong xin ki rin chi yin. Da ren ka lin cin nong, nan ju ji zang ko rin nyan xiba do, sen ba bu ri go xibi lu ji, da rong long chin ka ba ri song yan xibi, nan zi lin cin ka song zha di xio bi, zho bo zo ga po yong wa xio.

0: singa namba zuwa geng khan zong. Dada che chi singa ma na, kanki long ting cha detong lam ten xiba le chen li. Derin ka detong lam ten xiba le chen nong ta, detong kuwa rja jin xie dian zi ka ka xie xie ta di che ye. Nga na le ching zuo chun xie ke dian zi xiu chun ye.
1: Cai so la jie zhe xie jun ne, me cai nian bu luan ba xie bi ge lin yi la. Dia tang ne cai so ge jin tang wen ju xie bi ga zai yi. Cang mi cai so la jie zhe dang dia tang la duo nan xie ru.
0: Xiang la, dia tong guo jia jin xie xie ba nong dia xie jin. Tu gong la yong ne jiong mang guo wei mi yi na. Yanche mani yuwan yu gudan mi di. Jir na, jansu ngu li mi sentong ni yitong par da lado ma zang na yuwa ma ngu na zong. Togong la yuwa ni jiong mang guwe mi da la. O njingu gawa tong, jo ba, ta na o cunwa ong, co ba la sui bi nong cun jang yin la. Togong da yuwa ma ta, yuwa ngu ni lu suwa ong mong bo yi. Di ngu tu, yuwa ngu ba yi, ni ko zang da o njingu gawe ni dian si ni jidirin ro to mi. Wen jong, yuwa ngu cun ya ji, Ni da yong jaran yang si ba ma zi, to gong la che to po to yang ngon jong zhen ruwa yen. Jar na, co ngu le min sun tong ne yi tong par yen na, la do zong si tian da cu jing min ba tong, lin jo ngon nga su tu jie yong tong ruo to na, yong wa ma ngon na zong xian, de dar zi na, da zi mo wu lu kum de, to gong ka yong wa nyan we ko yo tong nye to che pari.
2: Be dang xie lu so ri yong lu da, song tuan zhe wi ni ri ju tab dang,